0: kebo moy manda to neng karibaura ngokom sikambalam ne yam sabo sikambalam ne yam maybo sikambalam ne yam labo
1: moy manda ah dondui na barsine
2: to ne rambayeli
1: ah ne rambayeli dondui
2: barki gomantarabi
1: ah
2: ayo hanis dumu da turom yamba mawa ga tamba be bu samsun mam ta kuma da me ba ndo jum da ta mu ayi da turom nya da no bindegle hanis ju na alon hanis da to doge a ji doge ngira ka be da to ne ge magma pa da na ka kuma da hanis ba jumba mbar ti be ba ma ti
1: merci les